0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakata Hunta Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ng ampilya ma ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang naningar ka. And ang mga
1: Hey guys, it's Alain Pippin, and you're listening to Triple A Murray Country.